0: kala nak lañu gina xamé dina di fori mo mara ge xey bu ci di xey bu lati wone mission fo lama won darfi fo non deba
1: iyo
0: ka
1: iyo
0: fo non deba ka
1: iyo
0: beta nya e fu nya o kine kay do seigne do se no lo fi tay deba
1: ah
0: o to non deba antana ngira on na deba ala ko long ngile nanga bu fi wala ngile nanga bu fi khila ko wones gari kono iramba hunne keli sa fereri ko so so iramba honneur fo to honneur honneur na na woni mo honneur yo bari musula ide ba bu dede kula singena ya un fo ngi honneur tan so to ndan ndan ndo ne zo ndo ko ne musula fala ke azay ke zo mara no bangu kui azay ke zo mara do bangu kui afa ngasi ga hi afa ha na wala hunne keli Rame, Alay, Dino, Rame, Alay, Maman,